0: kinaptam. Lak na barik alang jia, gam na barik alang sayo. Alam halam tam, dahin na haharin tam, sayo na itam, pia pia papasi. Jilaong dahin jilaong, pahalam dahin jilaong jilaong. Sayo na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani at ang tambaya, ang ni janji Tuhan menitam, dawani. Tuhan sang pubuhi tam, dahin nyingaw itam paan, hino-hino pa itam tay. Tuhan sang gri tamuli, pala dalena, dalih surga. Lusi pletu, Tuhan sang tamlak itam, Tuhan sang plaong, kenap na alam puritam. Mandawani at ang tambaya.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

0: jan te em na ta men telo na ta te tamam ngau dah lo pandak una tang ne.
1: Oh jaja seoka
2: neh no pe melo gutun gula ani dire
1: neh no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
0: te kena ak lo te usun taganan de em nyendang te usun taganan behole apa men kriang nan
2: no re ya apa jan ini
1: no gutun ya de po jung ini ne.
0: Ay, dyan ang kujam anak doha ni. Iha ka nun pa, alang te kalong hiya te na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Ako'y mohok na te tamam ka nan de. Alang lalik-lala ikam duwit mi ne.
1: Dong-dong ka do.
3: Bay, na ikunong tang rangkwa ni do. Lalik-lalik na dyan maeh lo. Ang kulunang lahiya tang latan talo dahong kwa ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan da pa. Ja taman na am jam makui tim hok gula anan. Tutui ka kan da hore tu hore mohok gula anan.
3: Kale kah dui ko ni de. Manglala dui ka talong mih te. Bahi ko te ga kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te manglala dui ka talong mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kan mamang kontrol, tiba.

0: ko na ni Gok Bataman la.
1: Lan Amedo hindi e bara. Asa buka Bataman? Man ko na slap.
2: Buka Bataman eh. Aku ite gerik ko lak bato. Dehen ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun debak ya.